0: Manita. Nini bagani tong lam ngali atai chamsa.
1: Cerai besano nanya nih ni tu buzak single. Cerai kai cerai simi non nayu. Tai kubuni samung rong no kai. Kichapa no tangas naya hang kai ba.
0: Akon tu bu puru se cerai besano simi se nanya ni kok tong mani. Hang kai ba tai chamung nasa.
1: Cerai besano simi non nanya nih ni tu bukai. Cerai besano simi non nanya abok kok dang kana.
0: Akok no kok sinyo tu bu mani. Tai kubuni samung punu kang kaba cerai tong lang liya ta.
1: Tabung man kelai, tai kubuni samung rong no tang reli ya.
0: Nukan bula, nini akok besuk jorati tamung lang no.
1: Ikole, nini bezua, mani, pai shok pa kya bula sa.
0: Oh, saku, paji bezua asuk di, tamu ni bagi asa ler khasan ne.
2: Ler gala khamo, ata sampram.
0: Ngkai, tamu ni bagi ler ma kelai kya ba.
2: Pai nani hini, nog ni yong khorma jorase. Norok hanyo, samung ni sirai khorak cha. Nai regara di hini shawi tong payu hong kaba. Kishaleri thangka ta hini.
1: Sabung zao khasa abu khai kui bezuwa.
2: Abu khai hadu kolong ni. Ata pilanda se basi.
0: Hai, pilanda abu sabung ni. Serai nyangzaki tong khai ja bezuwa.
2: Iii, bini samati hinka. Nong nishai panu se. Doro kong ngzaki tong kha.
1: Bini khai tam ni ba gasa kai nangzak sugi tong mani kalai khasa bezuwa.
2: Ata pilanda song ba. Huminyo sorkani shabung khaiu. Bushabu khorong ni. Pone tong hong kai ba. Nangzak sugi tong kha ta.
1: Samung ni borok sekeri hinkai, tabuk tamu kai tong lai khana se.
2: Tabu suk jora tong ma lai tong ku, tamu kai, bus kang ni, tamu kai, tong liya hini shau hinta. Abun bagi borok bezo nangzak lai tong ma ni kok ta.
0: Aau, buji ka, tong sini no manjoi narang na nai khana ta.
1: Tabu pilanda ni kok no khana woi, nung bo serang na khai si di.
0: Nung bo pilanda ni bihi khanyong si di. Aba nyang na khaji, bini nogo tong panyariok tabu sak jora ma chapa na kipli tangya kublai.
1: Hai ke tabuk tam ni bagai tong su ye thang na ni na je gi tong khasa
2: bache abu khai tong su yang ni thang na ni nai mani ya
1: hen ke te tam ni bagai sha
2: o tu phurun se asuk jora ni bagai hen se tu bu jang mani bache
0: ong kha ma thak chi di ni na kok no bu ni nok ni kok no ba tam ni asuk kai sai jong kha be jwa nang phai mani kok no se sa si di tabuk
2: norok se singi tong hun ke ba ma sagara khata ne
1: Do akon sagara sidi bezuwa bahai bo madamano mangla
2: manai basai tam khaiba sarani buma bu phani kokno norok ma narak naita ata somprom tai basai
0: tamu bomti ko gabu
2: kok khai sarai bu sano nainani hnei tu bu khai sarani simino ma nairi nai sarai naimano karai tai kubuni samrok tangri mangla abu khai u sarani buma bu phani kokta
1: hakhe ba akokno kok sikla jao khabla se
0: Hanyung naja, ayah kaya ba, mula tong nanyo, matu pun naja.
1: Serai nyanyan oke, mula tong nanyo hanya tiba.
2: Ihi basi, mula tong nanyo bay, serai nyanyay, abu felayu. Tabu raja, kazaka, pan chokya ceranyo, mula eba pan kerak, samgok, tangri mandiya. Hayak ke, mazrak kerak berjangan pensi tonggu.
1: Abu le, kok ya do?
0: Abu kok no, bunyo mazrak benani sekang, bay tengah ceri nyagira di.
1: Nini abu bo, kok ya ta, osoy.
2: Bacay, abo kognu, ang tabu, nong nyoroni, thangkai, ata chora songi, nogo se ma thangranai.
0: Aro kha tamni bagi thane nangjao khasla bejuwa.
2: Tai tamu se, aro bo, ang no sirai khorokcha, nai tuni rimani tongo.
1: Tuni rikhai tamung kha?
2: Asirai nyo samung krak tangrifo, sak nangya, khuk nangya, hanang pinang khayay, kog bangi tonglai jao kha hinta hne. Omo, tomungda, bunyi saye no, Sarana thangtani, kiri-kirini, zengzalo si kalaimani kalaishiwo, abo saimaliya.
0: Do hake tabuk, jini abo se tamu bomtei, ongai shagradei bejwa.
2: Nongni abo bo tamu se, tabuk sarani bumabu phasong, samuni kogno noro gosi khanyo, unkata tai tamu sa.
0: Tamu hi, nung gosi da mano?
1: Nung kai gosi da mano sa.
0: Gosi na karile, ankai omohai raja hawiri mano belai khai. Jajak sukwa.
2: Tam hun bachay. Ang leru noro gosi khai ba. Ang khana soni no donuri phasinay ta.
1: Do akon. Tay tamo khanya sa. Khana soni ya. Eru phanya hun khai. Khana noro phasidi ta.
2: Hai ke asun kak. Ang tabu himgara ka ata sampram tay bachay.
0: Do akon.
1: Khana phungu noro phasidi do bezuwa.
2: Khana phungu no sokwa nyay. Ang thangka.
0: O bezuwa khai ba abo. Biani. Laite. Laite khesra.

0: Nung ba, tamo ang manikalak ya ha? Nung ba tamo, siti tuya hai ang itong. Hai ake ba, shoy shoy de siya ang manikalak ya. Sarai, siri ake shala. Nung tamo, ang ha, tamo ang manikalak ya. Shadi, ang tamo shawitong kanaya da.
1: Tamo hano tamo, tamo ni bagay asukai kok say mangkaban le.
0: Oh, ang asa shawitong mani nung, tamo ba aling kong nabusi buji ako hai da. No lang, tamo ng simish hama da, doktor thang na niko.
1: Tamo ni bagay le doktor thang na ba. Doktor thang na ka rang rong nanya da, ay mga sayang kala ko ba.
0: Nung le, yang rong naro kisa kari no. Tabu ke jago doktor lain nasi kaya saya sabar. Naja nanggu. Tahu ni semua doktor lain rutin check up log. Kaya jangan nanggu. Ulah kaya belai na bejua engkau si. Kena Hindi. Rang ni bagai tawar adi. Doktor naja drop. Ani ya aku rang kisah tunggu.
1: Kena de. Neng kenang ini nong ni busah neng. Asyik kesak nanya kuk nanya tang di pia. Rang tongkai no doktor thang nanggu abu kogung di menja. Rang asyik tak boleh jeneng. Tahu ni bagai doktor thang nani salah ha?
0: Abu no rang boleh udah hunba. Ang banang sa rang rokuri ni siya ang kaiba. Doktor na tangtrop ang yago tong hamas le.
1: Kana di, asik si pachang di. Sungno si ni amas ngagi og supru. Tapu ni haike doktor bay, nagagi ja sungno mamay kena. Buko sa, sung sitay bo buisay, kira kahamuli hai mili kamang tong lasa.
0: Dakon, shoy bo, tangli ya kaito. Day tamo kasi na siya. Haike, ang nono mongsa mongsu mani doktor ni mongsu ni siya ngakay. Bumtoy rong no banang, pasay pa na tabu dola, chari paya kub lasa.
1: Ako, nilag bay, chapan busi na ni nayang kabo. Hati semua susana se, sal pakai kulog yang itu tunggu, ha? Baru ni musung tui, nona angsa rui mana ba? Neng, ano bokrok tatung pelar deh? Tamu ni nabo ha? Tamu, doktor thana bo jalagu, sana musung mana bo sano? Neng fajar rogo am hakei sana rog lala singe lasa, am kan neng nabo? Neng ba tamu, kepal pilihan dan hujung ise, typing rujudi ini, hema hai singe tungsi lasa, ni nabo?
0: Angka, awak kau kahliya? Ani tali kasih hamliya, nangliya, ang jasa namu sumaroh. Awak ani sak sak cung dibagi namu sumaya. Kenadi, tabu jasa namu sumaroh. Awak sak cung sak kesian bagi. Oh ani, awak jasa dibagi silal siung berangba.
1: Aje sabong sa, nini pola dah sabu nini pola.
0: Ani pola ya, saya de. Awak ni busa dibagi si mau ngobo.
1: Hahaha, ni nak kong no, gua nama kari meninya semua sungsi belasang ba. Ok ni busan ni bagai jana lalas si manggo, ni nak kong no kenal le bunyinya no kai apa no kaham hengklak. Jek kenanai rong no jatun kau pun hambai si nai, busi kata.
0: Jana kau berhinae, botai bo kau ni busu hinjakan. Kisapa no siarok ma ba asik kau nama syabla.
2: Tamu no tuya sekai bukuk nengin no, tamu kau lihat sabo, tamu no tuh lagi tengah atal leden kai.
1: Ini basu jelah si play, abu kutam ya pulang. Genangi nukung ni berdekat kai. Abah hanya kisah emrago. Pung simi tak payang kai ba. Angselangi kisah bokro tung pelan kau kita.
2: Bokor. Tamu nanti le pung simi asik kemari lekha batan le.
1: Kau ni basinya sengi sedih.
2: Basah basah basah. Tamu nanti salai tane. Ata ni bokor asik ketung pelan zaman ni.
0: Kui pulang neng jora ono shop kya. Barak lo zasuk mani nak lah kian sini. Okai kebanyak. Barak kita ini. Tasha kai. Lajau payli ya.

0: 시사경기 따복더라 와무스럼작아니 그휴랑 능노 나시기 나이벨야 부티 비익부 산노구이 카로 그상나다 동어 호스피털 페멘시미 오사이보 카리야 무타이마 마보 타리야 그리 쇼까 미니 부문노 람라 쇼까니노 클라이카 그휴랑 아보 타이 함리에니다 Tamu, panjera bo, sasalang may biro kaisya. Nasinan lang kipula.
1: Koro no blasa bo ba. Tamu sa ato sasala. Basin nyo logiti biyang nisya bo.
2: So, nini basi ba ay. Nini nogo thang pwede kya.
1: O.
2: Yang lo oro se lai tes kay dopsa. Kulum ka ata leday. Kulum ka basi.
3: O, basi. Ata kulum ba kya.
0: Tong kang kang kang. Paji. Asuk lagi. Asuk di sasalang ono. Pajero boro na sugi pay.
2: Sunabog asuk galia. Ata leday.
0: Tamako.
2: Kami guri uy sabanyan nang go.
4: Tamu ba, tamu nebri pahle mai nao rable kui shasla.
2: Ay, sadin no, nuna suik nara di hamkai.
1: Nong nebri, kisa dudang thotok basoy.
3: Kutam yo, tana salsa tonggoy, jara ni mai kumma panda khai nani. Aro nipa goy, guri, shangla ba goy, maa nao khai manta. Iko ata basoy, desa khai pano, bukhung noin noma zahe na gano. Jara ni nao rogi pahdi, kutam ya.
4: O, kui shasla mi bihi, kao le tonggo mayon ka nani, kal kalia zingo hima tui. Ang babro thang manani, norog no, nai nai baigladi. Ani, shak mao tango itangka. Bushana bo, nai nai lang baigladi. Shuang guang la chima hija, uriya doi, ungi tongko. Bom tu yong bahagia. Norogni, panro gol thangi manai. Thangna khaiba, iko no tachim thak sisunta.
2: Habe ba abu tamo asuk ngani klai kheba ne. Hamzuk phaidro rogo ba sak mangte goro no jati khai. Ti na se kebu ba sujna skrita. Omo ta omo ni klai kheba.
3: Ba chi kok te chera nyok ki chanai nai ma bo. Gobu yota na. Shoi shoi norom ni kebal tha na. Raman ni nai ba. Aw tam ni ba asuk ram kha ba. Todra bo mo som sai jaga bo ho ba ni. Sir ko thon jak yakung yak bo. Jungi jungi. Aw no ka chang ge thola tha na. Achai ma bo chi ni aw bai ba chamu. Sarsari chalo achai yai. Toto, ada nantung. Si nama badan musuh tak kau, susana kau lihat
4: tak? Noro iko, nong nebus kangen bahasa tak belasah.
0: Eh, ni sekarang hamil bos nengi, moha yang mana dah nengano, si ini bunyok bunyok ah, bor ni hamil saya wajah pun sah nengi, hati pun segeri mana? Si play, mu, genang ni nong nebus sang teri, hai kok sama rong nong sang nanya, kok nanya hai kok sama rong adlang cidlang, bor bui tong tong wajah pun sah seduk terajar nak kandang ba.
1: Hai aku ata, eh ata ledai, hai roya aku, kena dihinjak tiungu, okra cakar fano. Dinil kok thaisa mano ma sasi nai kha ang norok ni kebo ni khaja ni buya phikung ni buya phia gubi kok no ma sasi nai dabugle kokke angle am chai guri nai ba poder pot no nugu khnao te ma bo ma man jago ani chamung sabo ba gubi kok sanan ni thankai atra dai nang kharok ta ji do
0: chade chawi thangli amo dai jamo kharok tinya tong
1: kokha ata nung jorati basinyo doktor talangai checkup khai bithi burai rok bo jorati chari liya abunu karibo buri rok jepro sakdri rok kungo apuru jora jora bo podre pod mani eba chamung rok sana musung jago apuru jorati je chamung no sana ni musung jago abunu chari na nangu haike se bumate chari ni chakmang kaham ni bo tabuk iko ata sasala jorati basinyo doktor talangai jorani bithi jora chari kha chamung sa sana ni musung ma jora basinyo chari uitu bu kha hai ni bagai bosate basini chakmang kahamungi thanka tabuk atale dai basino mohai ro khalia hai ni bagai basite bini charani chakmang toimaliya keram kebete kuya dogai ngui tong baikha abokhai kubuk kok ang khoroksa mpw sebok ngui am chani saboni nogo tamo bumri bebakna saiman bayo ai samung sabo hingai ba
2: koi ni ni kok chonotong angle ani burin ratai jesa mung shao kebang marok riliano sagdiri ongdom simino doctor otlangai routine checkup khai jorani bithi jorao sari tubukha tai bini jesana musumarok bo jorao no sari tubha phiaba ai bikhe ulto bithi burai rok sana se nathia belai kanta sanani musumarok bo sung sungi se sarane nangu iko buskang tongo sungina
3: e bole kubi kokno akhai agi sai phun simi bithi burai rok no kobang sa thaye akhirino kanta nangle

0: tabuko kubuno sakai sima waksa kitung pasang zangma hai ang zangta. Chalia, obo kai kui pulang boka ham kena shawi manu.
1: Ong liya, gonaiti, ong liya nu. Ang tabuk saksak ni saya no. Bebhang no romu mambakya. Asuk si mago kusugui kelai tong mai. Tabuk sa aburo, ani mokuni kuk sawoi. Gelang sang siwo. Siya tai busi ani bagai. Gonaiti ang nono. Belai kai puk nangya sak nangya. Kelai kip zaka. Kui pulang, nono bojora kasha. Seleng ni nog hamsi ni bage ya kok sawoi lazmon rumanin kalai kha buti rono kana nakari ri bachi do nakari bayan be
2: aw aw da kok sa
1: aw nale nangonu jorno rugai tongar nangonu
3: aki atale dai phai phula ika so kokta do pandawo se khapeno soibena nangonu basi nung bo je sa khapeno ma phani do tawana di basi ni amoro jorati biti rok sa kai haina hami thangan tawana di do Pabide,
4: Akonta Bajoi, Sakai Pano Padi, Sosor of Gorno was going to go like donkey. Type of Saksaya Rokungo, Padi Zuntanka, Pulang, Asumuko, Jacobin Pandi, Mokanguna and Bayano.
2: Payo, Payo, Lord of Askis, how to pay at the Mantine Hida.
3: Atalada, Bajoi, Hayasuko do, Sunghiraka Pulang, Nakamo, Nakanyada,
2: Angoku Tulchenota, Doko nor him the Shogdi. Atalada, Bajoi, Lord of Mung Sawanadi, Ang Tabuk Tanka, Sarigo Janang money, Bori, the pilot to pay pen. Asyik cerai jabu kutamnya, nang mani buri te file log, raja tika tanu saltam, tak kena, tak kena hampir lagi tangan ni ada, tahu mana ni, asyik guna nang ya, ang pasal kah, hari buat buat log tu buat file jodoh, ada ang tangka,
1: do aku,
4: do tangka.
5: Asyik zara, thungnung pasap ebar edusial, kanaka, Tripura State Council, Science and Technology by Luazi Jak. Tiri ni kau buat apa moni? Cerai rupanya sini tinang. Tapi apa je? Ponoro, ponoro pun ini korang gak jadi ni sabtu.